non het jong nang di tum ke ka nga dong bc karchu asong atum ben kilunalun arju iklong tanglo aluna lam the rani dambom playing senkanpi arnama phan kangdu ka domalun ajay mek ang denglong pen ki jut sialun nang li tum beauty killing pi kilunalun arju iklong po aluna lam the o hempu mukrang rasinja totangte arju iksenang labang solun

0: 룸따 아차크리 니린디 니지농 니께 정마이 길완 택텔랑 더당때 아주익스는 라방소 아헤르지
1: 푸르키모 아헌쟁 후 미링랑 소피벤 아칠리 케완 아타르웨장퐁 non epirbi arlo anta asang ekepi dobomlang bangso athar wejang phong kesar lo ajok arwo ngjui thang klucho sita ke klucho arwo along kengkam kasiyor chere masi athema bangso arwo doan nilo kitho rahut ifu ifi atunga phan Abinbu kipidun arwolo putang. Aman apengpen pangrumra arong aking rile buidam thusi meji. Marla aruwe cham si thupo. Hoor cheman si tharwe jangkong uluto dupo. Athe kemen do ejo jangkong ta kemen amanim acharpen ta chinipo. Arvo kimi chingyok thu lote e phanta abenbu e pithupo. Labake saraman. Nitum pajakwe arta phan sarsaratum. Khayamoy arbungpu neir pijume ponpe. Sita jirjar kinthai abochoy. Sar atum aphan tangding pen jirjar atum ta pongpei nangnun pleng kinthai atum ta hakir kepleng asiteng pongdai archung pleng mujalan angnu ke nunkok ser luta lang pleng chongmai le nangcheng lote jirjar kinthai aphadeng ke ru thaidun chejeng chejeng Beman menang rambang ramphan rambeng sar sar henlo echap puthi ahonjeng owe mi aphan kethan kepakeng longri atheng tom ateng mena keman aklo pleng adung jengkeng archung pleng da arludun nang chingthu rapadeng lumta achakri Niso sersoli lori ethak borma po bini pen barithe sangsar kiri thipnanglo esopirbi si ilita pirbi asumsi manlo lita lumta achakri chu pirbi kangduk arani iru kasen abidi sonse rongrup kechengsi kimdun rongrup parenni si peman miring rongsupi Pirbi ke sephar lo lili iru rangsina kiri pinkham aron sansuri jutang jubat nang pinthi si karbita longri akhaipi non pirbi kangtang arani iru semson singh serli pen dolang sar anghang phuri sipong jengki pangtenri pajakwe jengtoi jeng nisi hutur achikip kipri si Wandet karbi ser longri. Non hawar karbi alongri. Lumta ang song apirbi. Non pu phonamri tombi. Toko jengpat abiri. Kaiphot tereng pen pri. Lahai si hirim atiri. Si jinong ke chevothung yuini. Karbi ke palang he klopli. Klopli ke lang chitheng abi. Yui phun nutheng tun lokpi. Vihai ke thebun eavi, lage karbi asakhi. Jinong karbi rongsupi, sarsarbang lammet kabirti, ase armung nangchibi, mahusi kehir pangdugni, o lage karbi asakri. Ai sarsarbang puhoven logri, judet lammet athepi, klopli ke hakir arnampi, eor echan abang phisi. Longri

0: Adun tu ajai mek dam tu ek sena. Soar lo ase ang tong ajai mek ang deng along pen. Rojina tok bipi lapen hot bang hun bili kropia tumang bong. Zumba dance aputak. Chihuchiput nang litum arju ek longpo. Tangte arju ek sena labang so a chihuchiput.
1: Aprangsi radio karju kedo anarara phansitami nilihin pen kardom pajer reglo pini jiho chipura jai megalong nilitum kacho phapon rakhi inut jumba dance mate jumba ke kan ke thana bang phi alang li men lake rojina tok bipia phansi chupapon niklum alang li pen pini ladang nilitum kaching ki ji lake jumba ke kan mate jumba dance aputhaksi jinki jithan je phansi chisikpon lo lase alang li pen lam thejar ju je prang aprangsi alang lipan akashwani dipua hin pen suri surya kardom pajeriklo kardom aprangsi nang lipan ankar ruji alam the bangkela pulo jumba dance lake kupia phansi ki pudamlo nang lithanik jima
2: lalo jumba dance ke lalo he sorlutum that phan kalilo sopin sotum putstame non lom tum mane pulo ho ke claim ke dam ke mane aprang pen ke high health issues do the ko omni tum chini wangwe mane exercise claim nang chopo mekjang pol hai cholomati tenon bangla so zumba pen bangke munitum isi our psyche melo mane exercise lo ke kanta ke kan lo po hisap son si hedi mane kaduka vita mane ninga rong pen claim long po ba ke kan pus ke kan hin pen an ke kan ninga hang utme kan long po exercise claim ye ninga hang tum ta exercise claim po la hai lo dak la zumba long se sop include lab lo do lab lo panguye lo la daksi ke kanda daksi dolo exercise daksi dolo ke chipejeng chiparang pustami jakong phan pustami angtona daksi pado yarlo zumba ge overall la so phanlo
1: churupik lo than pajermi pon apon tangte nang like comment tu ning kan pensila zumba ke kana bang ke pangcheng dori
2: la la lo zumba ke nili ke pinning an pen ning kan krisir ke an ke playing thu po ho 2017 sila so zumba putakali ke chenge so mubang ke mane ke chenge herbal life pensi wang jalo la so herbal life ke la ke inu Jorhat pen ke wanga parok posi ke wana da rongkhela no nang khulilo nili tum pusta me nili tum ta as a customer son nili tum ta ke join don hada he ama phi ke la pu munit bang bom lo munit che san bom lo mane change business a putaka bostu hormu bost herbal life banke nilitum dak join dun lo prote nilitum ke dak a member lo nilita ko ni pen ma ber ko customer chirinang po kon man nilitum customer ke chiri lan sing ke nilitum ta dak pen ekta business lo mane profit long po ba pine cherap se roi la so phan le hejo ama phi an banke la so aparok po banke che dam julo amala so dim long banke kelang bang ave derlo amas nili tum se akodak ajur chi pc ako chakong chi pc lada ko lapukadilo dakewang tum anasar pe matum samme ke tam thai vedat po klem thai vedat po pus nili tum chapang tangsi lada kuri tum thir thu thiplo la semasi lada pensi tum non an bang ke ninkan sir kep ke playing thu pujo ke klem bang sonlo
1: churo piglo tangte la jumba dance ke koson se ke claim nang po la pen la ta isi exercise pu la san pu
2: dang lo kalang lo isi exercise lo ang ton lo da king so da tho yuri ke sit putom da do amoy ki so to ho aphung pong ki so to ho la so jumba long claim lo prote ani si long ni tum da ghonta hini ba ghonta phlian anta do do nang claim po ang ibu lo pote do me sen titi ing ibu bepen lo pote isi okar di khup ta do kok ti me di asi ing ibu lo pote okar jang ta do ang ke ke claim fu ta me ke dam ke tu pini sa me in di thang claim klel pote me i mai ta do kok ti sa me la so exercise claim lo pote nang li tum ta jak kong do po ako ke claim ke dam ta ning rong ta do po la hai lo mane laziness po bas tu bang avelo laziness po bang avelo oda te active si do po he hai lo
1: tang te jumba dance mate jumba ke kanalong harta ke lang la pason ta do ma
2: Awe awe arta ge awe nang osu thi ipenta chok ako arling ki sartom ang ton arta than lake pinso arlo so puki thakta awe lada ke pinso ta chok lo arlo so ta chok lo kor jang la chok lo sarpi ma ta chok lo ba osu mar anta ang ma age bar awe ang ton bhanda welcome lo da ke ma chok ta claim unno
1: tang te jumba dance along ke kan ji mate charli dun ji pulote kopi kosona tumsi ke charli dun ke nang sot la
2: la so banke nili tum ke la so bostu banke ave he la son tumsi bang long choji ba la son tumsi klem long choji la son ke ave

0: tumke baji baji phora chitim pensi cheng cheng ata phedi baji phora chitim pensi cheng la si acha sarpi matum sikke ong te ma jo la si also mar school che thon school ta dak don bosko gi dun tum bala son aro na hokle pa dun pasami also matum school che thon de dat sikke wang tum sikke ong la si ala jong 7:30 school lo pote baji troxi baji nerke ba school lo pote lang tum school che thon era ya se la tum wang wang lo la tum ako jaha koso mar nursery ge porhi tum ke baji ke baji crazy suti de tum ta do la son tum lang bang ke la tum bang ke hadak si claim po la ke claim sek ba so mar ching hong pin pochi pon pin la son tum ta do ako office am da prangi po tum bang ke la bang ke da prang wang po baji phora chi tim wang po ghonta hini ghonta ke thom la son an an claim te kang lo he ako claim me la dak bang ke athemal la kali je mane continue claim ning to sang long li plason bang takali sang pon bom claim pon bom sang pon bom claim pon bom nang pu la ke claim long arni silong calories hala athu ke pangjiri phan pharo ke thom pharo plia calories ili tum pa ban un nang ji la phan an lo bate ghonta hi nian ke mane ni li tum mane claim vek nei ghonta hi ni le on e same to ghonta hi si ba ke apor chi pi vek nei plan e pulote a result of pipe ing ibu proof ing ibu long ning mate di ka so toxic hormone bang nang tet long ning ibu an si di to ma be marang ton an ta minang tet di mate la lo
1: ta pe la jumpa dance along kupine ke choki juna son sita me kese nang ji la pusanta doma
0: ke choki se jumba pu phanat kali lo ke choki se bang ke ar chata hina exercise ta me ke cho bang ke control ke nang sor lo la lo la non non mo ke la so fast food nang ke klang ke ong pen lo jang thu ki cho la lo ki alon gym le da mi postame zumba le claim us tame 80% ke li tum diet control long se donang ji 20% ke exercise lo diet bang ke nang sat lo bang ke la la se la bang ke ili tum cho ok chu sam ya quantity bang pa kom hek ani bang ili tum than pho chu dim long bang thani dan thom cho chot thani long bang pa kom tun tu that than thom an bang chot chot ba ani bang se ili tum ok chu lo pote i rui long patai ni ba patai thom la son chot chot son ne hejo an bang ke ajo bang ani cho bang choche det labang mi mi piglo labang ke ajo bang ki unte choche det se ke me he la ajo ili tum cho der po ke hojom tala tum ke hojom der ulumati mek jang ilo jang ke chu ket nang pen palenga lu phit mek jang phit lumati la so jo ni si mili tum ke the imati ajo ili ke an gara ki do ko hormu pina choling choling pong ke mek jang tan polo ko na long la so hormu hojom ke te ta thai ga velo la si ki unte la jo chui sami learning some baji truck prang prang he la se chodet nang po achata son ne chui same baji truck prang chodet dote pote ili tum athema baji truck chulo pulote baji truck ke ili tum ke mek ke jang je mate la se ke hojoma phanta apor ili tum chelong po la lo pulote diet ta control long do po anke ili tum vet ta po same krom same la an mane bar hita mane theda ab dilo jol hailo ke chulong lo achat hormuta claim ta claim nang po he exercise do vek ning na ko nang exercise claim un e same walk da moy morning walk sami ata pore vi sami evening ani yang sam ke podo renti me di ka do kavita ki julo ajar ro pora non lom ke ke claim ke da mathai da do piglo gym ta ke bang kang pu bang do piglo evening walk ke da bang ta do piglo eso na sabe eso na sap ne di ani bang ta isi mai si exercise di tum claim ta ili i body ban ke mi olo mane do nang pu ison mai son exercise ke chola hai lo anke ke cholo la fast food bang un de choche de te chol iduk te ma ke chu hormu tang de lopot mathila chik ay la hopta long chik i rui long patai si bak choma du no ma ke chu bang pa kom nang po jo
1: choro pik lo tan te la jumba dance la bang ke e phong le klem lo te la bang ke kayar jon ta klem nang ver ta pusan ma
0: ola lo jumba jumba lo ba tum gym lo pulo jano exercise jong se ili tum ke cheng lo pulo te la bang ke ili tum ma ke chi the do tik long life claim nang pula bangke la so hor mu ko se kang ton lo prote e body already accept et lo exercise phan ili tumke accept et lo mate di mane la so exercise phan ke ili tumke already e body bangke a ok bangke chepa pharang long et lo mate pa chep prang long et lo mate la so hor mu jong se exercise claim pen ili tum jong se sang kok lo prote hala jun to a thu hai jun mane ke na a thu hai pono ba nang ki theji si awar sai itum a hem itum a a dim a klong he ke pek a son si mandet titi la si a sub ovet stami nang nitroxi ke dobar iru long nitroxi e pot nitroxi da mon is stami nang ni klibak ba ni thombak stami klem noi ba da mon is stami hem long stami a sub obak pini klem noi pini pina kam nang ke klem to ho যা বা ইল

ang helo e pran lang helo e chithe lasi lang pache ho detri kijuna lang ani wang ta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji lang ka peso e aketili mate aphule along mat si pang sam nang ji ka pre ka phule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang so lang che ho thu de ta hai dong kol pen lang tu akung araya long lang pachi ti wok long le det nang ji jong si lang chi ti wok do pulotang te labang so dimalong bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji ninchi bik tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kai ke ta divyer nang ji lang ka chu ena huta iri pen chi phu wok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji

la puan apuan altum Guwahati pen kat pachatak kat biar jamek arjelong itang lo lake akaswani dipu nalatum jamek arjelong bom lake FM ben along pen megahertz pharo sirata war sirke news on AIR app lapente res ebalong penta nalatum jamek arjelong iji non aduntu ang deng demelo nang lake di masa Lirmi alun. Kecing si alun arzik ta, Priyanka dipusaki alun, labangso alun.

lir mi alun arjulang itang lo. Di masa lir mi alun ang dengke lepuan si kang toni lo. Lake akasmani dipu. Adun tudam tuy lo nang lake boro lun boro lir mi alun ang deng. Kecheng si alun arjulikta jasuda wari kilun labangso alun.

lapuan apuan alitum boro lirmi alon ang deng along asan san boro alon arjelang itang lo boro lirmi alon ang deng ke lapuan si kang tonik lo lake akasmani dipu adon tuaja menalatum malam sa pora pilote arjelang pa.

0: Jejeng et loli putang te, latum nikepe nikre puang bong, barlahu de bangke, pliplice manpo. Oke, sita ili tum acili gibi na iya bangke, la ajalar ke dam, pini, keceng siar ni lah. Keceng siar ni ajalar ke dam bangga acili binang ni. Chomphui dia titi. Nasi adun tu arni, mana second day arni pen, third day arni, nini arni, pen nithom arni, ajalar ke dam, ainki ogle, ili tum acili ban, bisi kemi. Lapulote ainki okta healthy po. Lapente lapangso ainki atum la apipli cemande loli putang te. Ini ke mot pusi po ha English man ke. MOTH mot ceplang po la sobi la tum immerse po mati ahom pen. Inki ahom pen ang con po minute cap Andreas jila tu. La sobi la arwenga mo ka cepak kering po. La sobi lote la tum alu api atum cengki po. Cengki cengpet po. Cita alu atum mangke anarlu bang itu klip klub ji. Arni ke cilut pen si aktif ji lah tumbe. Nasi lah tumbang ghonta ngkoi rap lian an bisi gimi lah tumbang panda so rumi si elong. Alu pen api pang rumpet api plia tumbang di rumi si wera long si bisi gimi lah. Nasi lah tumbang khurika budu he. Ala cek pen es on si da cok. Nala te kali te ala ala le pelang pen da cok he. Lapu awek binang pola. Nekolom son pu awek binang po he. Lapu ahom api plie muka api plie itu anda tak siapa bonang po, nasinge po tar tami hon tami po hing si tak si vekrai nang po, tak latum cebon bon edji ke latum, tak si dovet po, nasila tak latum si copulation ceng po, nasopen la api alu cingkin dia lalu putang te alu bang tipit po, ke api itu mangke pati tang dia lute latum dah tipit nasila, ene ke non-violence silwom pula panik punya. Tapi nanti bang pan pasik sak sepin pensi, natum ke hon dekang bu, itu ngapan. Sil nang pigang dia podam jui. Ahom nang pigang dia lomati.
1: Kalang. Tante kaya putoh nanti pan karju tuji lam tegela puhelo. Labangso asulong dia pen lah. Biheg hut asumar biheg hut ke a ana bangke kosong si thonang po kaya nali. Tanpa cini pon tate.
0: Labang ke lapulomu pen cethan lomati pati pomati di natum. Pati dia pen lata nikepen nikre phong bong si asuain sita ili tuma bang kenang soda bang ke pangrenga hem do wek nang salajong do wek ni ke jon pharu si api pliati yong sili tum pangreng et jili putang te a hem bang thepik nang ne lapu rumi si long he dio arjon phit kre trok arpan phit kre hini la so hem le ki mana jo la in ki kalana ja hem he da rearing house pula english men ke pangrenga hem ave pulo te ili tum ali long ni de ji
1: kalang
0: nasi ahem salajong do wek nang ji haladang ili tum bitu pende kaprek bitu kili benceng lok akaprek la war plak punon ajat punon lule de nang ji hadang atum cudet ting mati pende piju la haita palulong ni tenang po nada nasi ahem salajong do wek nang ji nasi halaso ahem along ta bitu janang pawang we pan ge hala ing hapi ing hapso long ta net fitting system binai apende halaso aing ki ke parnang adim ta areka system do nei areka system do lo liputang te hal areka ke ngalong mangke enwell bu hang this man enwell po hala dak ilitum la harlung long lang bi ta me mate kapreka surya long ba me lang bi si handak halaso riaring reka bang keng bang papangi nang bu la putang la riaring reka long ke pangrenga reka long arnang long misu bonam dilu nasi ahem salajong do wek nang ji lapu baranda long pangreng chom bu mang jok ji salajong do wek nang bu nasi la dulu liputang te ilitum ale talong bu ahom talong po joyor ta joyor long po nason mohet nang linang karju la ainki a analam da nilinang tante bu blon alibat ingki la asuwang det pen lute hedi kosono initial stage bu English man ke nasuhut man ke hala a anabang number one arvo he ko ang songa celon si arvo si litum pinay kasi arta pen a an yung si litum pili putang te ainki tum bang ke healthy po la bang e an bipit nang po asuwang lute
1: tante ke hai muhejong ben saminang litan bachini pon lo jiri si ang kia an le tiki pon sita chok po la sila jiri si jong si tiki pon lante ko an ang ki pangreng pon unpo kaya nang litan bachini igzima
0: ciri si yang si aan i loli putang te ili tum hedi lada ka bang ke la inki an ke me lo inki an ke me lo he kestor he la inki aan i li putang te ili tum lin surihini ra paru pli an akeji arvo long ji ciri si long ke nasi la an yang si ili tum arvo long li putang te ladak ilitum John Paruhinira plikep a

0: lalu tu pomati. La sodda ka bangke arni si bata hini abar piti neng. Bangtir neng. Bangtir mana? Pasajir nang pu.
1: Kalan.
0: Ala abet he. Riaring abet he atre. Lalu la so pen bata hini pen bata ke thom ka cekar lu ada ka bangke arni si bata ke thom bangtir bangtir mate la pasajir nang pu. Ala riaring tre muka. La pen tu tulang bata pli pen ha ajalar ke dam an la bangke. Nonason ilitum feeding pipo mati, arwo pipo mati, arwak po mati, la arneng along, la sokarwa ka hud mati, pangtir ponde nang po, an kipia batay tin si ilitum hal abar pita pang pasajir dun nang, la liputang te, la akisu bang awilo la tu.
1: Tante kai nili putot arju pon tulang mejong benang litan bacini pon lo la kipi ka pangtir te mate adu ka bet pen pilon te akesu sta melong lok te ti angketu po la si la bangsu akesu ka pameji phana bidi la pasanta do ma kai
0: kesu long lok li putang te kipa me bidi ga bi la si jong si kesu long lok lo li putang te nonason bisaralam pebrin po kesu ke hal acili pen acili jong si kirim chok chili putang te hala apa ya bang? Ainki apa ya bang? Yang saya kisuh dukok liputang te. La asulong anta la so kisuh nang tunjui po. La bang ke hereditary disease po. Pebrin po. La first stage alam hai ke klangkli. Muthi mucat lo pulo te abang mithi bang. Aki ik hai. Ahom berikasan hai. Black pepper po. Black pepper disease po tepo. La ainki abang mithi ik cot la son dukok. La ke inke last stage alam tilot po. La ke pebrin po kisuh lo. La si acili bang rimpa mini. Akemi acili sirim nangji department pen jaga la ke treatment pami si acili ke kipipi masala so acili le long de myong chot lo sitanang la ke pangreme ka tumta methang ke pangreng acili ta rimme ta mopeni ligi thana son ajalar ke dam chengani bang rimre den nang po aduntu pen de ni thom ge pleng acili sirim nang po la liputang te akisu bangawi po son ta si mascardine bageso ta do grasseri putadu, fleshery putadu. Laya kesu bangke kelong ngela sono tu. Ala, ainki bihek angku, angpang gipi, aku ketheahud angyok pirong tiga anhe. Laya kesu tu kok. Nasi halahe bang klem beda nangpo. La pulu te kehinuji alam abik. Nasi injekson ni piye jatpen ke paminolo lagi. Preventive measure si klem nangpo. Yang si ejon-joni nason grasseri tu kok. Aku sudah kok pulau tu elitum cini nang po abang gela cek asekason kango aji, ingat doy lor larji lah ya aku sudah dulu puteng te kalau mager teh long ceng lah tuhan hum jok si dah kepangreng arum pen ke ponder nang po ha hilik si pip dam er nang po ingat kaprek long si un elo lah ya lagi preventive measure si klem nang po.
1: Coropar lah kaya nang li aan ke thon nang ji lapen kosopor lapen koson si an pipo nang ji mah pu penang an ke nang li tanpa cini pon lah lapen ke angkie pan kosong si ka ora pon ang jima sta menang li tanpa chini pon lo tang te khai la bangso angki ajala dam eda phi ke kache pohom po la se la kache pohom ji apan ke kosong si klem nang po khai la ahom kapami sen ji apan la pen ke ahom kapan cheman ji apan ke kosong si klem do nang po khai nang li tanpa chini ek jima
0: la bangke la bangso batai phi che karlu de da phi penote ke chupi lo mati chupi tang de ajala dam de lo pun nang te la tum ahem che son se pu la bangge sil can a bot puji pula hai. La so spinneret glands pula la tum angholong hai di. Angholong angkok hini dula da. Dak pensi spinneret glands pula dak pensi febron la pensi ricin. La so chemical substance nang chon po la tomon pen contact lo te konche parlem den. Nasi la so hon di parlem jil putang te gonta troxikia pra poneng la tum. Abang bithi ahimiji kim la hem lo hai ahom man angkia hom mate ahem lo la tum ahem lo. La bangke ilitum cek pen le son si sigimi chandro ki phul pu mapu cek aplang son bunang po inke hala paiwo ka ka son type si lapu asu he pu akung kung pu pa chever wong son si son si nang pu ilitu chandro ki phul hadak bilote hadak le la ajalar ke nam danga inki bilo lipu tang te la tum kache pa hom ta a hom da mesian pu uniform pu chingri pom pu a hom da thap apen de laso chandro ki phul lo ilitum ke kutum buda pudet he thank pia arwo ala luthe arwo kreng bene sajir ernang po he aning to er jale nale akutum sonsi da chok he andang lebi da chok sita kangting sit arumalong ke lawang binang nelo pache pa hom nang nelo lutum phan ta arni gi turlong da chok chi ta ke tha ang baranda long ason the ang ho the ang nang po he the ang nang po ta arni turte da nang po na da si vek nang

la puana puana la tum karbi lun barim ang deng long asan san karbi lun barim arj long itang lo karbi lun barim ang deng ke la puan si kang tonik lo la ke akas pani dipu adon tuaja mengen tum malam sopora pilote arj thik long po.

0: aputha rong rup along awareness ki pipen an ke hola rong sortum the man ke nil tuma ke claim ke dama kam nang chini tun pon ke nil tuma phan piota nang pi generally tuma rong the mail apu son drugs ke rima bang phu bang pido la pena ja ka parents tum bang ke la awareness ron ka jidun long pen ame thanga tum sinli tuma sai hem long wang pen nang chithan generally support the me drugs rim that lola si non nang li tuma hin pen ku pisi nang ke rabdun tek jima nang rabdun tha bul apu son ame thanga tum sike va
1: tangti nangli tum labang so drugs ke re mabang phu mang phi tum phan ko son pen sikerap ik long ton pen than ponik chima
0: non nil tum ki klem pon bom astur ki mi hin pen si abhaya po si a program do si a drugs reduction program bolo labang so program mang nil tum lo puson lo drugs ki re ma tum phan aprang si ke apia po tum ben si nil tum ga chinki ka chathan chinki chathan dangdar lo bulo dangte hola drugs ki rema bang phu pen sia konili one on one counseling and tupo la pender lo bulo dangte ka do gove api po dum chedon sar lo bulo dangte la bang so so bang bcc drugs phan dependent lo bulo dangte lang phan de addiction centers bi nang ji ma te rehab center pon nang ji pu sita me anili tu mahin pen ko pon tupo la pen ko ajak tum mangge rehab center da me bi nang ne hem ke do pen da me chok ji labang so drugs che u unji pulo tangte nili tuma ti me tum bang follow up bang ke clamp on bombo alang phal la so I see do opiates substitution therapy bu da dipu medical college long long labang so medicine pa na me thanga parents tuma pen wang pola da labang so medicine pe an bombo la pen ko la song bong se nili tuma ko tuma phanda medical college long ma si si ictc long ba ko lang tuma test kuriri do la drugs ke rimato phan angela dagalang to phan judi hiv positive long lok lo bulo tang te akulo to phan art medication bang pa en to po akonili to bang regular follow up bang ke klembo jelang do lai medication en ma en ema thian e bulo tang te lang tum ok phan ke hinu do kok la pensona tak se hola ost bo mo pen nili pu hedi la ta me akonili tum ti me tum dam bo regular follow up po jelang regular en ma en ema
1: churo lo pachni pon pot tang te nang di non pula rehab center labang so rehab center long ki bipon drugs ke rema bang phu bang phia to ma phan nang di tum ko son pen sikelang ponik lo
0: non ni labang so acha tai ben ke pachini kang tung ke la pu hen lo ho nili tum bang ke non ma nili tum organization hoi pen mang la bu son rehab center ba di addiction center ave si da me isi a kapai ke mila li tum karbiang long long ta me di addiction center do penang ana tum ke chini ni se da me pini ni le bang so cha tai pen la si ke than gang tung ge la le tum kar biang long long ta dolo di addiction center la pen la da kya ke joy ke cho ke do ka do ko we ta me anam pinang ni la si penang na por ke ni li a jhak atum phan than dun dun je la puson drugs ki rim atum phan bidam po bulo tang te kaprek adim bidam kok te ti la pena joksi tangka maha ka dure ke do pen penanga na ka siksak do ko kati steme ili tu ma ke hello dam de der da kar biang long long madle di addiction center long bilu bulu tang te la da ka ke joy lo recently si nili tu ma long si a kes wang lo e don hem also drugs rim lo ama si a tower thek long le der mar hem tu na tu ma bang rehab center long bidam kok lo inot bhai ni tum than do na ma si amar alang li tu ma bang private long si bidam kok ama si achi close on long ta pinang ana anam ke li rok pan jok si alang tum along le an ta me chi jor nang lab lo ama si ning du galam lo an ka phi bang ke alang tum ta me tangka lo one dal lo hemrit ta chi jor thulo alang tum mang ke ama si phi ki un elo ni tum ta me po ma se au so pan che wan dat an si phi ke ni li tum ben chi tong thu si ni li tum than thu si phi ke da ami thankar biang long long si da sarkar ben ki bi pon a di addiction center long se alang li tum ta me bi pon lo la si kumani abang phu bang phitum tami ala buson di addiction center mate rehab center ki bidam ji tum do ki bidam ji phan chini ne atowar chelong le pulo tangte ali tum mang hudan nang nilol dakar biang long long mate dolo la bang so adi addiction center long le bidam lo pulo tangte ali tum phan tami joy kepo la dakta me do ana facility de long lab lo ki choge jun tami long po la pen la dak ke do athai de mesen la pen sona taxi ka prak prak activity phan tami la dak adim do ala si adim da me mesen la ben la bang so a di addiction center ke do ke la ke adak volong ko maji long se do la si ko mane bang phu bang phi tum da me la puson ribom bulo tang te nang le tum la dak le dam lo bulo tang te nang le tum bidam long po
1: churo lo than bachini po na po tang te la bang so drugs ki riem a phai nang le tum ke long pon pen ko so arta atum si la bang so a drugs ki riem ki ong lo nang li than ponik chima
0: normally tum da ব্লক খিনি লং ক্লেম্পম্পেন আর্টা কেলং পান বাঙ্গে 14 ইয়ার্স পেন্সি

0: Ompon.
1: lapen ta do ta kompi ke tum ta do 11 12 lom ta dos ta hola banga phai kom hek lang non ma ke sta me ke ong nai bangela 14 pen se ke ong 14 years pen mote do 14 years 19 years to ge
2: tangte la pu an arta ki juma so maratum kunat pen si la hai drugs ki rim dun mala pusanang ri than pani chima
1: a la pulo la bang so alam bang ke a isi bang ke areng lok alam men ki pudo curiosity bu kachini kangtung kachomat kangtung lo boson laben drugs po hormu bangge prek pik laswa ke prek pik alam hola tum ban osmar no man than po je nang tum la so a drugs chomat lo bolo tangte nang tum ku pisi ga matha ma hola so nang chiman de ji pu alam ben po si osmar nam ke alason ke charli chi la por hu bangge kachini kangtung kachomat kangtung a por do na si la pen bon ge ala tum ban ke cheng ang ko ge drugs tum ya ke joy si pg la pena jo aki joy ge long hormu bot to chumadun lang lang pu pu po chumadun de pon ge paju paju pen pon ge lang tum tam men ke la swara ki long lo bolo dang ta phi ga ki joy ben long le lu a phi bang gen ke la tum dam me a nam ben sen ke nam nang ko la si neli da kam ge klem bom hul counseling and ben pinang an la buson a tumor ju pon long long la pen si bang ge la lo mo pen neli pulo curiosity pulo la pen soni bang ge la lo family problem pen dalo recently si akias do nili tuma long nang kele hola tuma bank ke lobson lo apai la pena po tuma bank ka cheka ka cheka pena jok si hem ning kang sam si nang do kok lo la pena jok si aso po bang ning kang sam kiri ason nang thak lo kai ke ta me hem long ning kang sam ave ama si ko na si ning kang sam long puma puma si to jer po tum bang la so lam than lo ma si la long si ning kang sam do ji bon puma si drugs bang chuma dun de ama se phoi chuma de lon ge chuma dun bom chuma dun bom ma se phi bang ara ki du koklo iri u ne de la si la son tak thak si a the bang ge do la pena ko isi a kes do thulang hola bang so so bang ge na pi po do ma bang lang li phana ke chicha a je nang la bu son le metric hot bang first long lo bu lo tang te nang phan la bu son na hor mu nang nam pi po pu isi a ke chicha ke do ben jo hola bang so so ta me la so hor mu long po pu pen ma ka chipa du piklo ama si first division da mi long lok lo mi trick lo ta mi first division long da pena pi po do ma hu lo bang so ka chi cha ka son bang pa playing pi pe da ala bang so so da mi pa playing pi un e da at he bang ma tha dam de da ma si nang veg ji po man la so ka ma tha pena ma si a pi po do ke cha ka son pa playing pi pe da ma si a pi bang ke drugs a jer po to men drugs and on that lo ma si a pi bang gen ke chi o thek te da lo bang so drugs pen
2: churo lo nang di than pa chi ni po na po tangti labang so drugs ki rim pen ok prana phan ko an phere me mi dolo nang li thani chima
1: ok prana phan bang ke a ke no ge the tan lo langdam lo bulu tang te li tuma brain pen skin an lo lage ke no ji li tuma brain an ta nang kreng bo la pen li tuma skin an ta me ereng an ta me ing ar lab ji la si la dak la son si e son son ni do lang non son physical physical and mental effect dolo tami physical bang sinang linangkar jupo sineli than pon po si bang ke weight loss lo la pen soni bang ke weakness la pen tiredness ke la pen kai ke me kamjuri pi son mane ja kong ga ve so la pen ko son thom bang ke mek jang thek the da ji la pen son pli bang ke heart problem ta do kok po lungs problem nang do po la pen liver la pen kidney and me hino ji la pen sona thak si ali tum immune system ta weak la po lagi la pen isu anda he no love ji la pen ke padusi ke mo pen ili ke pu son lo ereng he la ereng anta me ngar la po lagi mental effect bang la lo la bang ke la ili tum arju dun long long ai ha tum bang arju long le da me arju long lo bang thek long le son da me thek long lo po de hallucination bun ni pen english pen ke pu la bang ke mental effect lo la drugs ke an pen
2: choro lo anang li pachini pon pon tangte drugs ke en pen kupuson si ke pahelo matte ka chingrai pon pon ang dithane ki chima
1: drugs ke chuben ka chingrai pon ji pulo tangte ke klembo nang ji bang la loi si bang ke awareness bang po nang la risonim so tuma phan la pen sona thak si rong rub long tame po nang la risonim so tum phan bang ke the harmful effect of drugs manela so drugs ke en pen ku pipiak aili tuma phana ka luksan ke do mal hai bang li tum than o nang la drugs rim ben ili tum logo charli hina ka tikuk dopo la pena jok ili tum hem tun along the me ningkang samse nang dopo la haya buthak bang ili tum

0: un anben awareness bang bilo pulo tangte anke risonim so tum tam chere pon thekpo la pena dun thu bangla lo sport activities mukha la hay bangli tum un anben ke encourage poning risonim so tum phan tam la hay hin bang la hay hin na ril tum encourage pon lo bulo tangte la drugs the whole hay sona bang lang tum anke hul hay bang matha tam de de po la ben sona taksi musical activities the ho la hay ka do ve la pen si bang ke awareness along si IEC materials mate nonson poster the whole hay ka do ve the me ali tum ing chap pon pen me thang lam ben ar leng lam ben ing chap pon pen rong a jol pen ka prek along the me ke tar pon la buson clamp pon lo bulo tang te me sen bo
1: choro lo pachini pon po tang te labang so drugs ke en mate ki rim ke pa o phan asai ki clamp pen ang li tum asai ko an chun lo
0: ki chun bulo tang te la sohin mangke chiporo kaun ye drugs a hin ga thela ke pang so apu tha ke the pick lage claim nang ji side the me do pick la sinil tum bangke non mark che thek long ki chun bu bangke la lo je nil tum ke cheng si da la block ni long kam ke claim ke cheng ho ko that pan si drugs ke cho abang phu bang phi anil tum long ke wang ben alang tum hani tum kherap thek po ma hula bang sa prang sinil tum ka matha la ben hula bang support ho nil tum awareness bang un an ben nil tum pi pon lo school along college along la pen rong ruba jo ta me nil tum nang an awareness program bi pon lo la ben hula so awareness program pi bi pon pen a jok si nil tum phan rong ben da me nil tum phan ang call lo ka prek prek a rong ben da me je nil tum a rong da me la puson ari somar atum drugs kirim atum do pu alang tum nang beer tap en nil tum a ko dam si hola tum a phan rap don long lo la pen a jha ka tum a bang ke me thang a pi a po tum si hola drugs kirim aw so phan che wan zi nil tum asai ham long wan pen nil tum alang tum phana ko ke pa me ji phana ko rap don tu long lo asi ki chun bu bang la lo nil tum hin pen non mat ke
1: tang tin nang ri tu men chu pen labang so drug abuse apu tha ke claim pon penang an arji ding ikloma
0: arji ding o elang non mat ke ning kan isirai bengan se dola ta me nil tum in ton te nil tum claim pon bom ji nil tum ake mang pon ning kan kep pen na bat claim pon lang sta me non mat ding kan kep an nil tum ke claim pon ji pan si ake chi sik pon do
1: chulo tang tin nang le tum ngo a hin pen labang so drugs ki rimatuma phan ko ppi sai si ki ding ponik lo nang li ang ton pen than ponik chima
0: nang le tum atur ki mi a hin pen ke claim bon gelo bu son hello isi bank ke awareness bank ke dolo la bank ke school along bonot college along bonot rong ro bulo la pena dun tu bank la lo drugs ki rimatuma phan di addiction center ba rehab center long bidam ji pulo tang te anili tum a hin pen lang tum a phan te me ko di addiction center long ki bidam labang so over silo lapana dun thu ke la lo ko alang le tum phan da dipu medical college lo opiate the substitution therapy ke pa en along ke rap dun lapen sona taksi ictc lo ko ate drugs ka chipu ma tum lo pulo tang te hiv de me tes nang ko ate li tum kar biang long ke hiv rate ke ong ke bisi ko ke la drugs ka chipu pen apot si la drugs ke re ma tum phan lo pulo tang te hiv bang tes nang ko ati la sila ICTs long HIV testing lapen ART ke pa en la hai ka do we long to me ni litum long litum phan rap dun dun lapen ko ka prek activity do lang ni litum I si a hope zone po ni litum ki earpon la banke la drugs ki rim atum pen sona tak sila HIV medication and bomb ari so mara to mo phan ni litum la recreational activities polo la da hope zone long banke lang tum ke pat thu la pen ben e kelang ji phandamenel tum si entertainment phandame dagdo alang tum bang si arni si long kon tahini ki thoman dag bang po la pen la dag alang tum game mukha ta me pa thu pon po la pen non ke world cup por po se lang tum world cup se ta me lang ji polo tang te lang long polo dag ma si la pen ko lang tum phan dag mat nil tum counseling ta me pi la pen ko al check up ta me klem klem alang tum phan
1: chura lo pachini pon po tang tinang li tum ngo hin pensi labang so sai patir pi chot ma mate ka break atum sita mi nang li tum along na kichrap dun la pusan deik ma
0: da samelang so la ben ha ro kara block long mangke nono mat ke drugs abuse bu thak pulo tang ten li tum siklem chot lo tamila dag lum bajong pen ka break dim long pulo tang te ka break ngo tum la pusan ke klem do stami ka chirap bu mangi do ni li tum tami nono son dag wolong ko maji long lan di addiction center pen da me ni litum bang ke kachirap do lang litum pen da me the ni litum da me pinang an drugs ke an ariso atuma phan litum da ke pon pon do

0: Sona tak sedak di Medical College pen damenil tum kacer abdu alang tum damenil tum panang rabdun o athenil tum damel ada anil tum client tum pondo plo tang tem anil tum panang rabdun piko ST pan bus tame ma HIV testing la pen ART la kato ko veke claim long tum me anang kacer abdun do
1: tang te ki jut sinang li hin pen rada phan ko pini ke than kang tung la pasan doing ma
0: ki jut sinili rada tum phan ke than kang tung ke la hello kedam tang a poroili tum kamat ha drugs kirim tu ma phana kamat ha bang ele tum non na por bang ele tum chelar nang po nili ki pudam ji bang ke kachelar dam nang po po bang la hello athe drugs isi hem tu na long e don hem tu na long drugs kirim a abang phu do koklo pulo tang te hola bang so hem tu na ki du ka ki sung sung pi hola bang so ki du ka ki sung alam ele tum mat ha dunun e la ban hola drugs kirim der abang phu te me la bang so drugs ki kachini ne pen se lang ta me kirim lo la sialang tamil la bang so drugs pen ka chi oji ka ning hang pick lo se tamil chi o une da tik la si ili tum aprang prang ke alang tum phan ili tum drugs ke rim tum phan ka mat ha ke a kahi nu nai ke lang se let kahi jim la buson do kok ti la ben jok si la drugs ke rim tum ta me si ka chi lang ji phan a ka phere do kok ti la si nona bang ke hula bang so ka mat ha bang ke ili tum chilar nang pu nona bang ke ili tum rong ru bolong da mela puson drugs ke rim abang phu abang phi dolo bolo tang te ili tum ta me than nu nang pu hola bang so aus of mar tum han se ka pe chelang ji phan a to war da me ili tum than bu nang pol pen ja pu nang pol pen hola so hem tu na tum phan ta me ili tum ak du kisung a por hol ili tum ta me support du nang pu
1: sir sir nang ri mesen mesen alam than ba chini pon apot tang te pini ke apor lam ta duka ka pot ili tum chhu chhu pura ja me ke wan ling ton ponik na Chirula sir, nang li phan sita mi la an nang li saike wang bong pen apon chibi ik thek wat. Ili tum chingki chitan alam an radio kar chua rata tum ali nang long dun poh pusin ning thela. Nang li tum la puson ke misa na saike klem pon thek wat chirula. La ben si ili tum pini chiu chiput ajay mi kang ton po ink lo kardo.
0: Kardo.
2: La puan apon nang li tum. Pini alam jir la bang suang deng alam. Drugs kirim pen okran kach phalang nu labang so puthak saron salmen hansi lapen hutbang senkan kiming tipi atumang bang chhu chput arjalang itang lo labang so chhu chput ke akasmani dipu along pini si kapachata ge cheng la tangte adun thu dam thilo nang lake arwe alang kabir ti labang so puthak rangsina ti mung ke than alamjir ajathek sena
3: Pini elitum RV alang kapang pen rainwater harvesting abu thale chithan pon iluna elitum ke dua longri along ke jasemet barla apor si RV ke jang kanglum la sona pora hut elitum RV ke jang adlang pen apik ng ason sona phan chisik pon me pudam lonang elitum ke do arong supi along tame arniwang pirthi munida phai nangki bar ason thak thak si rong supi arlo munida phai nang bat bomlo lapunat armunang ki batpen kinang ji ason tame nang bat bomlo la suang bom elitum jo padap kinang sot nai lake lang hendo chuchi junji a prang si tame elitum lang bang ke kinang sot china rong rup along ta arwe ke jang lang ki du dun pen kapang pen awar sai ki ng a puthak pachi thang lote muni ratum lang ka duri pen ki jok duji arwe lang ke aki joy pen si ke long anam nang ni lasi school along community a chataya long hospital along kardo mahem along psychic claim mahem mate office along rit ki en along anta silam lote arvia langa var sai chu en mi mo phi lang ki nang ji a hut ki en ji a phan arvi ki jang alang pang pen du nang ji arvia lang ka pang pen a krong pen penang an ali ki long pon la ke ali lang ka pang pen ki jun ji la pen ka pre ki nang ji a phan ta ili tum arvi alang en mi long li ki kon ka pa jum arvi alang ki du pang pen dun lo te he mang ta na long lang bung jum po la pen long lor ki pon a sang ti long li ki kon khang po ak long alang ka pa chi pleng arvi alang ki du dun pen long le ak long alang puthot pa chi pleng un ji lang kang hon arvi alang ki du pang pen dun lo te mena ki jun la pen kaprek awar saya phan en long po an parta rong su piang kang municipal pen ki pi alang ki en jum po long lor

Lapuan apuan alitum. Hindi lamarjan kali alun ang dengalong asan sanalun arjlong itanglo. Hindi lamarjan alun kali ang dengke lapuan si kang toniklo. Lake akaspani dipu. Nalitum jamek arjlong bom lake FM benalong pen megahertz paru sirata war sirkep news on AIR app. Lapente res ebalong penta kedo ana jamek nalitum arjlong iji. Radio na karjadun kaching honarat. Non studio gori por ani kan sam por phai program ni tikera pho plain ji dog dog lo lesnal tum Guwahati pen kapacitak hondhir ansolik battery arjil iglong po

La puana puana tum. Don sing teron la pen klim samara tum kilo nalun arje long ik tang lo. Karbi de long reaching hanalun ang denke la puan si kang toning lo. La ke akaswani dipu. Adun tu dam tuilo nang. Asamis lamarjan kali alun ang ding. La bang song deng long kecheng si alun arjuik ta. Jubin kar kilo nalun. Alun alam te aji tumi.

0: Dangte doctor aprangsi disu ophan kacherai kom nang ji pa puthak nang liklar dak pen thanpon ikjima
1: aprangsi chorolo nilipan lason mesenajai mek nangke pek ponapot lakya hok lo ilitum emithangaso kosan se kacherai kom pon nang ji ma pulote itum mathadami ilitum kecho ki jun pensi laike sob depend ilitum ko pc ke choma ko pc ki jun ma ilitum overall healthly important chot kali most important mathadam pa me kalo pulote itum oral health si bc important because ilitum ko pima ke cho ki jun ke la ing ho pensi ke pa prang ji ma ti di la si ing ho long ke liya son only healthy mesena hormulo pulote ok e pran overall health anta kemi senason si litum chethek ponlongpo la si oral disease posita mi litum pen prevent kuridun unu la si ke choki jun bangke telang pon pa me kanang po
0: tangte adun thu lage isu ke pa mi sen ji phan ku pi psi lo ke klem ponang
1: lalo isu pa mi sen ji phan pulote hedi first nilitum ke klem ponang ji lage first ke klem nang ji asai bangke dental visit bangke kuri vek nang po nilitum doctor atheng no patte bogdam si hedi nilitum oral checkup kuri nang po kupia ki so sidoma ilitum chichini po non ke nilimina posita me nilita nili mek pen ke chechar che niling holong kupisia ke so ke doma lake nili chechar che la si nilitum dentist along dam si checkup kuri pen nilitum chichini po kupia ke so si nitum ke doma la pen ke second niliki pudam ji bang ke scaling kupilo plote eso kache sapha bang ke nilitum claim vek nang ji because hala dak stains calculus ilitum ke arnivang se ke choki junji apot eso long ke nanga chera abdun lai tum dokok titi la si lai bang ke normal brushing pen ke nilitum pakak se pakak un e ilitum ko an ma brush ki kuri la ke eso phansi ake na hok bang ke hedi nilitum do ig rong po la si scaling bang ke mas lo every 6 months chamber long hedi clinic long damsi la eso ke sapha bang ke clampon vernang je la pen ke thom bang ke nili ke jompon ji la bang ke brushing brush bang ke anutin bang phutin da clamp la ke ahok lo anutin da adap thurlo pulote brush ke mari bang sinon ke ong lo aprang iphu iphi tuma son kalilo nona bang ke clam lo bon sita me brushing ta la son asi clam nang ji det bata hini clam nang ji arni sia long ajo pen adap la pen ajo adap a difference bang ke la duita pen importance ta me hedi ajo bang si bc important hitum brush ke mari nang ji ke pipot ma pulote tumla ajo bang ke la nit la brush mari lo pulote hedi la ili tum oral hygiene bang ke maintain po la pen ke pen a dental problems hai bangke nilitum la pujok pon po dental problems hai bangke la se narlo sini ilitum ko anma ki choki jun eng ho arlo nang bon ji mati la son eso ala son ang kep long hai la po ke ter hormu nang jang po eng ki nilitum jo pang thang a brush mari re pencil la pusi mek jang tam lot polo te dakke eso inki ke cho la hai pang cheng po engke ingho comment thu la hai nang pang cheng po la si brush bang ke a double kuri re that's the me hede a jo bang ke mas lo a jo bang ke important brushing a jo bang si important bisi ke la si la hini bang ke important olo
0: choro lo ako nili nang ar judun thu wai phit po pa ma pen nang li ning je lo isu engki ke cho la pen gum disease aput ha non malom bc ke ong la ke gum disease mate so inki ke chu long tum do pik la si la so ke so puthe ko son ben si ka che pa jok un
1: kalang lo la si ni limo pen ta mention pon lo that gum disease la ke anu tin bang phu tin ta hedi non ke common lo la ke ni limo pen pu pon lo that gingivitis gum disease ke hedi la scaling la hai hedi ilila eso kache sapha lai ki kuridun veknam po its lai je sapha kuridun de pulote item ke anivang se ke choki chuna pot lai ake ter an ke nang bon la po eso long nang bon tang lo pote athak sila gum sar lu si hedi lai tum nang jang thu bom po in ke gum sar lu ge tum brush ta palut un elo la si lai in ke gum swelling ta dolap po in ke lai agam sabang ke pipilo che plang pon ke pura kang la po mati di kang la po in ke kahai comment thu in ho comment thu lai ta dolap po la pen ke in ke agam spen aso ene ke like normal tum apulote aso pen agams ke lapu kachera block se tumke theklong bon se tami gingivitis gum disease pulote hedi pilo theklong jila agams ke pura inflamed that pomati di inflamed that point ke la so aso pen agams bang ke kachera avidat po hala agams tak ke solo la si agams bang ke pijo pen aso pen hedi lapu che bhag bom po aber nang sun bom nang sun bom se theklong po agams hai bang ke la aso pen aber nang sun bom po lake gums recession pusi nitum pu pahede inke aso bangke molas ke kopilo chaplang po nitum jong se treatment kuri re bomlang plote aso nang hai duk dun bom

0: hai duma ke pang kep lai hedi hadak pe ni bom lo polote lage cancer lidam det po la pen ke akoi esondo tulang pan masala ke cho lage ilitum ta chini lo kovi kovi saini be jil hai ke cho pen ta hedi chover chover lo de saini do dun kok ma ti di la si cho dun ver chudun ver lo polote osmf lidam det ti la pen ke lage pilo che plang po stiffness of mouth mane ing ho chingpun edat po ar lo si hedi ingho si ili hedi restricted mouth opening that po ili ingho kang ko bang la so a opening bani tum kom hek po itum kwan ma la normal opening ki do la anta ve that it la si non la in case la so a problem itum ingho along jong si la osmf for problem do koklo pulote kupilo itum brush hai da mariun idet po la pen ke hula dak jong si is so along in kiason ki chupa de do koklo bons ta mili tum treatment a hai claim dun un idet po aso banke mane ang ho bang chingpun idet lo pulote hadak aso banke by chance pen konani la po sharpness points on do koklo pulote konani adde along hedi la po hodak la po chirot bom ason do kok point ke ulcer ason chemandet po mati di enke ulcer ason ka cheman lo pulote daktai tum treatment kuri dunun e pulote la so ulcer ta numbness ason cheplang dat po enke mola numbness along an ka cheplang long lo pulote la bangka bisia ke no thulo lan bangke muntum hedi cancerous cheman un dat po la bangke la se oral cancer ta penang tum ta dolo ili tum ta thek lo lolasi itum cheri ponangji lahaita
1: tangte doctor ili kachathanangji alam ki do ik piglang setami aporalam do ik kokopot pini ili tum lapo anli chathan ik cholona
0: chorola cardam
2: lapona ponalutum ok pranaja mek ang dengalong isu kisu lapen kachelana nangji labang soputha Doctor Mirmili Teron P. Lapen Hodbang, Tracy Rong P. Atumong Bong Chu Chiput, Arjalong Itanglo. Ok Pranja Megang Denke, Lapuansi Kang Toninglo. Lake Akaspani Dipu. Non Aju Porpanyar Kep, Playing Itanglo, Lasi Dam Tuiglo Nang, English Salon Ang Deng. English Salon Ang Deng Long Kiching Salon Arjuikta. Carly Ray Jepsen Kilunalun, Alunalam Te, Call Me Maybe. Totang Tarjusinang, Labangso Alun.

0: La puana puana le tum. Chandra kanta te rang ki lun bang swa pir thei pa lun a jilang itang lo. Na le tum kar jilang bom la ki. Inut pena se la bang swa ang deng long. Chandra kanta te rang ki lun a lun ang deng. Adun tu a lun arjo ikse nang. A lun alam te che lang pet che song lo te so lang do ja kong ame. Ka che plang nang kawe boy paran. Totang te arjo senang la bang swa a lun.
1: Chilang pet che song lo te.

La buona buona tu. Che lang pet che song lo te sula sulang do ja kong mi. Ka che plang nang ka ve boy paran la bang salon az long tang no. Inut pena se ang deng along chandra kanto terang kilun ki jo sialun az ekta. Alun alam te dun derinang. Totang te az senang la bang so alun.